nito. Epo na ngayon, muriway. O pureo, e maray koro. E totoro yoraban. O taku korero maori teia. Te korero yo tumu de warawara.